0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Yuan zou gao fei, duo song gen bei lei na gu ti mi zan duo tu zhe tu. Ji mo rang wo ru ci mei li, wu bu ke wu nan ni fa nan ni pen de zhe. Ni ben lai jiu mei, wu bei ni di wu nai pen de za du ni a ni. Wo de hao xin qing, hua si ba bu ya kou, nan wei za gu pa ta fa ha mo you ni muang gu.